0: ni akin bi pe ka bo pada si kan ni ti omo luabi ti fun te doro yin se be o nte so wo iwaju o agba wo na lo wa nbi owo ni koko gba aye lomo yen kele da ko jowo jare ko rojo owo la si apo eni kokan wa ni sugbon se mo bu ko to mo be ni won dun waju yin won fe ra ta tororo kan fe ra aso won fe ra le lowo yin won fe ra le lodo yin eyin kan jo looto ni otito amo gbe orilede leke oye ma lo si ata olijara ojopo Facebook ke lo se awari e ni tona /fm 105.5 Ibadan e like be ni ke love o comment yin e to te yin niyan e gbodo fi dura yin e je ko ma de arowo to wa ko wa ma lo ni ibamu pelu awon iroyin eleita na nbe si e ti gbo yin nu o da e je ka lo si oju iwe ikarun ati ikefa iwe iroyin the nation gbolo nkan be nbe won ni se ri ijoba apapo orilede Nigeria o ati awon agba toro eto abo orilede Nigeria to kan gbogbogbon o na ni asengere sinu ipade kan be o ti ajiro le lori o ni ona akoko lati daju pe eto abo orilede Nigeria o rese wale ilana keji igbaye gbadun ti kere ti kere omo orilede Nigeria abala iketa re o na ni isodotun eka eto eko ni orilede Nigeria eni to nje akowe ijoba apapo ni orilede ye iyan senator George Akume ano de na lo nfidi oro mule loruko ijoba apapo orilede Nigeria wi pe ijoba apapo ile wa ati awon elekan je ka to ni nse pelu eto eko ati eto abo ona wole sinu ipade kan be ni awon jiroro lati daju pe ohun gbogbo o duro gege bo se to ati be o ti se ye nigba ti Akume eni to nso loruko are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria oni baba ni kawo oni ari orilede Nigeria o se ise takun be ni are awon na wo awon ona mi lati daju pe eto abo gbopon fun ti kere ti kere omo orilede Nigeria o nitori bi pe ta ba ni kawo wa ni toto oni are Bola Ahmed Tinubu awon na komi nu nipa ipa ni pa kupa o e to se be to di toro fakale naarin awon mo leyin Christy won ni pataki julo baye awon elekan je ka ile ise nla nla awon legbe tabi lajo e ti oni se pelu eto abo leye won ni ipade alagbara waye o lati ri daju pe eto abo tubo gbopon lawon ile ijosin ibudo igbafe ibudo igbalejo ati awon gbajugbaja gbogbo gbogbo awon ile eko ni tibutoro orilede Nigeria eyin oba ohun okan awo gedengbe sugbon da ni abala ikeji na nkan won ni ejema pe ile ise olopa ni orilede ti Nigeria o bitibiti owo kan ile itoto bilionu lona meje o le milionu lona 1000 iyen 7.7 billion naira won ni bi toro de duro bayi o ile ise olopa ni orilede Nigeria na eyun eka re ile to nkoroju sawon iwa to ni se pelu iwa odaran ati awon iwa atora buku e to se be to lodi si ofin orilede Nigeria na ni ati se lalaye wipe awon lo taratara be ni awon pin awon ka awon to gbogbo e gbogbo e pata o awon afihan ohun na ni ma nfihan wi pe je mo wi pe o bitibiti owo kan eje bambu owo ni be ni awon to pase re ajeni bi emi rin apoju re baba awora nje owo tan so nipa re yun owo okin ani won ni ejemo yi pe awon owo oju opo igbalode tan lo lati wo ati ayelujara o na ni se awari re pelu awon ilana iwadi ti igbalode nigbati le se olopa ti o se alaye won ni owo osekun ofe to awon afurasi mefa kan leyi to si je wi pe iwadi ohun na lo tun won fo pe ejemo yi pe awon oju opo ta fi wo ati ayelujara won ti fa won te won yo owo re ah kolon ko gba wa gba wo o ri to mo pariwo ngba mi to ni ah mo sub lana but the data mi ti sara ni tan agba wo awon je ni bi emi rin awon mo rongboro aye won te soju e fa awon eyan lo perepe owo ofin gba mu o an mefa yan ti ko si sa go ofin bayi kolon mo ba ko saanu wa o
1: ami ase edumare mo ti wa ninu iwe royin Daily Post fun ti ojo oni nibi ti won tin salaye fun wa wi pe egbe oselo di Nigerian Democratic Congress to won da pe ni NDC awon lo ni iroyin yi inu eyi ti eni to je oludije fun ipo are labe egbe oselo di Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ibi to tin ke si awon mo orilede Nigeria papa julo ile Nigeria ti ijoba re wipe o ye ko le wo awoko serere orilede South Africa papa julo taban soro nipa ilana bi won se nyawo nawo lorilede South Africa Peter Obi o soro akikan juye lana ode yi ti se ojobo ninu iroyin kan to gbe jade lori abala ero ayelujara re ti a mo si X nibi to ti se lakiyesi wipe kosun to buru nbe bi ijoba orilede kan to ba nya owo lati fi sise idagbasoke to nitumo oni ama o ohun to buru jai ninu owo yiya loruko orilede kan pataki na ni pe ka ma dawo bo iye owo ta ya ati kini nkan na ta fe fi owo ohun se oni eleyi ku die ka to ko ye ki joba o le ma dawo bo iye to ba ya lati bikibi kaakiri orilede agbaye ki o si le salaye fun gbogbo omo orilede Nigeria wi pe bayi kasa bayi kawodi ba se nawo ohun re ki o si salaye ko wo peperepere ki wa se nkan ti o ye ki yo ma fi agbadabo mole eni ti o ti figba kan je gomina ipinle Anambra ni gba kan ri o se apejuwe ijoba orilede South Africa ati ilana to ngba ya owo ti won lo fun orisirisi ise idagbasoke lorilede ti won oni ko si wipe andawo bo nkankan nibe nitori ijoba nsalaye lori igbese ti won ti gbe ati bi ton ba ise de lori owo ti won ya oni to ba je wipe awon to je asoju ijoba ton ba kun akunyawo ton sin so kini pato ton fi owo ton ba ya lati bi kibi lagbaye se koni si ikunsinu kankan bi ti wu omo oni awon ise dagbasoke loloko ijokan eyi ti ijoba ni lokan lati se kosun to buru nbe ton ba nsalaye fun gbogbo araalu wi pe agba owo yi aya ni o a da pada ise ila fe fi se o ipele akoko ni ise wa igba segba awo sawo kini kan se lede ni pako oni inu opolopo awon orilede Nigeria

0: your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy new clothes up Red Hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checking je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon nilo nigba kugba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

ku oju momo ni wowo bi te tin gbe kan ni splash 105.5 FM ile fun bala egbe felele ni ilu Ibadan ile baba kan de gangan ile oba kan de ti o pe meji lori eto ja won si iroyin re idaraya lati ese kuku orilede Nigeria ile adulawo ati jake jadu agbaye loruko lowo button fun owuro toni Desmond to the ji agbawo totonton agbawo tun fa semu Tunde Olawo Ale Swexin Olojo bi an happy birthday to your gang long life and prosperity gbodun odun ko gbodun ojo kan ohun na lo tun seto ja won si o Aderonke Adesola luruko temi olori sport olori iroyin re idaraya Ibadan ka ma vinga ti yingan eyin temi ojo e ti oni woro aye wa asiko ola jimo akoko ni e keji wa ni pe apo arodo ojo yi bo ni ojo nro lodo ti yin so de be o de bi o ojo yen plenty yen lapa bi se o ba ti iro todo yi yo pada ro fun yin e calm down amojo la koko yi o nbo gidigidi yen lapa bi ta won si ohun na wa ni ti igbona ogi igbona ile ite egbelua o ba ti je pe weather 14 ni lodo ti e ti se weather 42 to re ni wa mo wa mo pilo ko mu ti igbona weather 14 ya ma je weather 42 o ti ya ba yin ewo wa mo you know I know e gbogbo e ma se rere werere lo ni koni baje eyin temi o ti sojo e ni kan kuje ni gungi are e ni ma yan phone e oya lo ni kama kama lo ni were lo ni ki amosa lo ni waransesa oni loju e ti friday e de ti mo bo se wa si ipe cashpot friday ohun na la kokko teri si la kokko gboriwo iyen lori eto ja won si cashpot friday ohun na le ni o be si re ori lo le activate ati lo 3-in-1 ticket re mo ko mo sun le mo gbagbe to ba gbagbe mo tin ran ile ti 3-in-1 ticket lori eto loju opo cash e o ti mo bo ti se nlo gbon ko 500 naira le kan to ta ugbon to ba ta le meta to re meta ototo to ta yin computer wa mu number te fi ta le meta yin hour times e by 10 3 times 10 le je 30 ni gba ta ba se yi ko to yo na 30 number yo ti mo sare kiri loju computer o si se ko tete gbe anu je n to ta le kan soso lo se ri po lo fa se ri po plenty e ti ro ri jo yen ba yen o ye lo be key point ohun na mo ti sale iyen fun ni 3347 1004*1#. Ma buwo ta ma buwo sode iyen laaro ti to loju opo cash e tori ni cashpot friday ameyin na e ta o be le je ni www.cashier.ng e le play e ta iyen latapa abe yen na ko ni baje n tojo re ba wa labi odun 18 ko ma kan lu cash e odun 18 soke ohun na lo le ta e bo sojo opo kan ba ndore facebook wa splash 105.5 Ibadan kẹ wo wa live and direct yẹn lápá abẹ yẹn ìyẹn àti ayélujára wa nìyẹn kẹ ẹ dẹ ṣíà ẹ kẹ ẹ fọnkálé fọnkákó ẹ ṣeun gan ni. Ókè ẹ kó tó rí pé máa wọnú ròyìn nísànsán láàárọ̀ tó nẹ́jẹ̀ mú láti ròyìn lè tó múmú láyà ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyẹn ní àkókò ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú ìjínigbé tó wáyé yẹn ní agbègbè oríire yẹn ìjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ ìyẹn àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ti jí wọn gbé àní dákẹ́ mímọ pariwo àní tí ó kúrò lọ́kàn wa kì í ṣe pé àwọn èèyàn kì í ṣe wípé àwọn èèyàn gbàgbé àbá gbàgbé àmọ́ àtijọ́ àti múnà kálukú mọ̀ bá ṣe lọ ṣùgbọ́n bí táwa ti ń bá ṣe lọ náà kọ́kàn wa kó tún mọ wà ká sì tún mọ pa ọkàn pọ̀ yẹn sọ́dọ̀ àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tí ó kan á sí ń rọ ìjọba àpapọ̀ ní ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bákan náà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ àwọn aláṣẹ tọrọ kan àwọn ikọ̀ elétò ààbò ìṣọ́ ààbò ara ẹni làbò lu àmọ̀tẹ́kùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ ọmọ ológun gbogbo wọn pátá òun náà ni à ń rọ̀ la sì ń pè lákòókò yìí wípé ẹ dákun ẹ bá wa káwọn eléyìí wá láyọ̀ àtàlàáfíà ẹ káwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa wá ẹ káwọn olùkọ́ wa wá ẹ káwọn ọmọ wa wá padà fún wa yẹn láyọ̀ àti àlàáfíà time for action is now òun náà ni ìkànnì ọmọlúàbí òun náà là ń kéde látún sọ fún yín ìyẹn jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí lákòókò yìí pé ẹ dákun ètò ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kó gbópọn àwọn tó sì wá wà ìyẹn láàmú àwọn ajínigbé ẹ jẹun padà ká padà wàá bá wa ìyẹn láyọ̀ àtàlàáfíà. Ókè a
ati igbaradi fun idije Commonwealth ni royin ti ma ti ko ti ma fi sede laaro ti toni iyen lori eto ja won ti e je nja yin si wi pe ajo lori sere idaraya lapapo lo lede Nigeria awon na ni won ti je ko di mimo ipo lede Nigeria won ma se national trial iyen fun idije Commonwealth in lilu Eko aromi sale gbelegbe ipo akete ilu ogbon lati ogunjo ti ojo kejilelogun osu kefa odun 2026 ni yaba tech sport complex iyen ni yaba nilu Eko ile eko gbogbo nse yaba ohun na ni national trial ohun ohun ni o ti waye tre pe olojo meta ohun na ni o ibi ti won ti mo yawo lere daraya ori odan ti won lo soju olede Nigeria ninu idije Commonwealth eleto ma waye ni Glasgow lorilede Scotland be eleyi ohun na lo ja wi pe awon lere daraya ori odan lolokan ojo kan fo olede Nigeria ohun na ni won wa nbe o lati se afihan talent won pe ani won se wa yi o aye mi ni team Nigeria mo fe stamp e mo fe kan pa mo be lu pa pori mi o se kini o ti n ba sibe lara awon elere da ori odan eleyi ta mo retin ati chukwu ebuka ni kweju Fakorede Adekalo Tyler Johnson Ogundiran Blessing o fi mo opolopo awon elere da je ori odan to ni won wa nbe to ti n ba sibe iyen ni olede Nigeria ti le eso ile ise to de nse isakoso ori idaraya lapapo lorede Nigeria National Sports Commission ojo odi mimo wupe awon ti won ba se daada ohun na la won o mu o awon o si ni fi gba kan bo kan ninu iye fun Glasgow 2026 awon ti lo sori orede Nigeria idije Commonwealth ori ya wupe ati ojo ketalelogun osu keje ti da ojo keji osu kejo odun ta wa yi lo ma wa in Glasgow lorede Scotland bi yen bo se ma lo lata pa be yen je lo sinu ori idaraya cricket bora afi gigba yen lori ile ile olede Nigeria tori ko agbojo kun olede Nigeria T20 try series ile ti won ti ni lafani lati kopa iko yellow green okay T201 tribe series won ba ya nbe o lo wo orilede Hong Kong ile to lo lowo iyen ni wind hawk lolede Namibia 7 wickets ohun na lolede Nigeria ni won fi fidi re mi o iyen so wo orilede Hong Kong bi gagbaga won o ti eje wipe Nigeria ni won kokko ju bati iyen si ballu to de je pe won ti wo pe awon bichi ma kachuku won se dada fo lede Nigeria ti eri ngba ti won ko ti won face ti bati ta ju si ballu awon asuma root gan won le mu to wa nle o iyen fo lede Nigeria to de je wipe Hong Kong won sa pada jawe olubori pelu 8 wicket mo Nigeria lowo o de to se dada ju fun Nigeria ninu ifika gbogbo won lati ri Salim Salah o je top scorer pelu 41 ohun na ohun lo ni ṣugbọn Hong Kong won sa ti mu ta kokko fun yellow green iyen ko agbo oje okunrin fun gbe ere daraya cricket olede Nigeria won fi di re so wo Hong Kong atapa bi yen lo sinu ere daraya bole la fese gba iyen lo olede Nigeria iyen Nigeria Professional Football League tori wipe iko Drama United awon na ni won ti kede oluko ni deje aye ni gege bi oluko ni ko ege agba ballu na eri wipe deje aye ni o ni lucky gan ko si fe si awon oko ti oluko ni deje aye ni ti o si fe fowo ba iyen ninu league agboje olede Nigeria o fi mo league ipele keji gan Savannah Tigers iyen iko Drama United na ni won kede o ipade won odun meji ohun na ni deje aye ni towo bo pelu iko egbe agba ballu Drama United fun lati sa 2026-2027 eleyi ti o ti lanfani lati ko won sodi o da je wipe e fi riri ninu league olede Nigeria ohun na ni deje aye ni ohun na ni o lati pe iko Sunshine Stars ni Ipapa United ni iko eyin ba ni o mo kokun si gbogbo won pata ohun na ni deje aye ni ohun na lo ti tuko o da je wipe ifi gagbaga iyen preseason preparation pe league o bere ohun na ni oluko ni deja eni yo ti mo ku won soju ti won si duro ni league agboje olede Nigeria e mo pe gbagbo ga lati league ipele keji ni ewe idije President Federation Cup a se kagbe ohun na ni won ti je odi mimo wi pe ojo kokola osu keje odun ta wa yi ohun lo ma lanfani lati waye gege bi eni ti se alakoso fun eto royin ninu ajo ton sibo la lafisi pelu olede Nigeria ogbeni Ademola Olajire gege bi wọ́n ṣe jùlù àwọn oníròyìn ìyẹn lágbọ̀n ímeèlì ní bàbá ti ṣe mọ́ ń kọ́ ọlọ́run jẹ́mi yín ògùn kẹ́ pẹ́ fún wa bẹ́ẹ̀.
ojo ti an ti kokko mu ohun na ojo 17 osu kefa yen June 27 na ti kokko mu fun asikagba DJ Federation's Cup sugbon won ti ni ko lafan lati waye to da je wipe ojo kokanla osu keje lo ma lafani lati waye ni papa sere Stephen Keshi ele to wa ni ilu Asaba nipinle Delta ohun ni o ti lafani lati waye ibi ti asikagbo ti waye o laarin ko Economic Warriors ati Ikorodu City ti ilu Eko lagbon ti tawon okunrin nu e wa ri tawon obirin ipele keta si asikagba quarter final ifigagbaga won waye lana iyen ni President Federation's Cup lagbon ti tawon obirin Rivers Angels FC Robo Queens kanra na won won di robo ya ti won lenu ami ayo kan sodo ni won para Federation's Cup amo super cc ari won mi won ye won pa nbe olodun lo le mi be ko gba wabo Atlantic Queens awon ati Bomb Angels mi ayo meji ni won jo sa Bomb Angels na gbiyanju sugbon igba to di goli wo mi gba penalty e wo Atlantic won break heart awon ari gigo time o ri wipe won se asuse wa Bomb Angels ami ayo merin si meji Sunshine Stars lo akure won fi aje Conference Queens ami ayo kan sodo se wa ri Edo Queens league agbojo mi ori Nigeria wa lowo won tan gba super cc lo se to koja awon ati Nasarawa Amazon omi ayoleyin ododo ni won jo gba ngbo di goli wo mi ngba iyen penalty Nasarawa podo lori Edo Queens o won ti e pon champion le pe se wa okay e gba league e tun fe wa ko wa papa Maran Federation's Cup elos oyanle Nasarawa Amazon sha na won goli wo mi ngba ami ayo 5 si 3 ohun na fi na won awon ti won wa ni pele keta si asikagba eba awon ti won ti wa wa ipele to kagu si asikagba enu mi ago ohun na lati ri FC Robo Queens Atlant Queens Sunshine Queens at Nasarawa Amazon amo fun asikagba agbon tawon kura tawon obirin ni ojo kokanla osu keje ohun tawon lo ma waye ni papa sere Stephen Keshi iyen papa sere Stephen Keshi stadium ni ilu Asaba ni ipinle Delta bi yen bo se ma lo e je n lo sinu royin o ni se pelu idije fele adulawa awon obirin ile to na ma waye iyen losu to nbo saaju idije fele adulawa awon obirin lo lede Morocco iko agboje to lede Zambia iyen copa co Chipolopolo ni yen mo bu Chipolopolo to lede Zambia awon na ni won ti bere igbaradi ti yan na o saaju ifigagbaga won to de je pe won ti sibuba agbaradi olose meji iyen ti orilede Algeria saaju idije fele adulawa to ma waye yen ni osu to nbo ege bi copa queens bi won tin lo ninu idije yi pe ewo Four Nation Tournament ele kan bi lo kopa lolede Kenya o de je pe awon na ni won gba won gbori won oke lo bayi pe awon ba won se wa idije fele adulawa ko ti mo nkan ti nbo yen fa won awon fi gagbaga olore sore lori isirisi ohun na ni won si ti gba be si re idije fele adulawa awon obirin yi orilede Morocco lo ti ma waye laarin ojo 26 osu keje ti sida ojo 16 osu kejo odun 2026 ewe oko Zambia sorry keta group C ni won wa pelu orilede Nigeria ti DJ wa lowo won orilede Egypt ati orilede Malawi e da mo pe DJ yi na ni o mo satona ba won orilede o se lo kupa ninu ije fe agbaye awon obirin to ma waye iyen ni orilede Brazil orilede merin ohun na ni won gba ticket amo Zambia awon ti bere igbaradi ti won o ni dije pele adulawo okay igbelewon ajo to n risibolo alafese gbajakijado agbaye ajo FIFA ohun na lo je jade o iyen ni ana fun ere idaraya bola afese gba tita awon obirin o re pe ko super falcons o lede Nigeria mama won se n fakoyo ipo akoko ni super falcons ohun na ni won to si ohun na ni won wa sugbon lode agbaye ipo akoko na wa nile adulawo sugbon lode agbaye ipo 16 36 position ohun na ni ko super falcons o lede Nigeria ohun na ni won duro si bo ti aja po lede Senegal bi abago lore sore ile ti yan gba iyan ni osu to koja won se daada o ninu awon figagbaga lore sore na back to back win ohun na ni won win na ni okay back to back ohun na lo lede Nigeria fi na Senegal o jere sugbon iyan o tun ma si pe lode agbaye pe igbelewon iko super falcons yo gbera si to de tun se kini yo lo soke ko lo soke lode agbaye sugbon ile adulawa won na se ni number 1 eleyi ele ti an duro si eyin figagbaga ti an gba koju Terengga Lionesses orilede Senegal orilede Nigeria o rami lati fi wa loke orilede Serbia Ukraine ati Czech Republic ninu igbelewon tutu ogun be orilede Nigeria won si
Joba ni lori Vietnam, Slovenia, the Philippines, orede China, Jamaica, awon yen orede Nigeria, ohun ni won wa saju won ninu igbele won ajo na. Orede South Africa, awon na ni won wa leyin orede Nigeria, iyen bayana bayana, amo ipo ipo keta din ni 57th ohun na ni won joko si o iyen lode agbaye o iyen bi awogede nge orede Ghana o ja wi pe ipo goji ipo 60th iyen 60th position ohun na ni won joko si iyen lode agbaye ngba ti orede Morocco ta won ti ja wale si ipo 4 le ni 64th orede Zambia top 5 ohun na ni awon wa to de je wi pe ipo 65th position on won joko si iyen ni ode agbaye biyen bo se lo niyan lori igbele won le ti ajo FIFA ti won ju iyen sita fun orilede Nigeria be si re oluko ni iko Super Eagles orilede Nigeria yen oluko ni Eric Che ohun lo ti je ko di mimo pe lakoko yi ati wo iko Super Eagles orilede Nigeria o le gan o ti yi bayi bi eran na mo tori pe kini ohun ti ri awon agbabolu le ti obe won ta sansan ohun ti ri awon agbabolu tori won ti n ba sibe awon tan si wa nle gan won je wo wi pe awon da awon ta lenu awon de se kini o awon se daada o wa ti je odi mimo wo pe yo nira o iyen fun awon agba bolu mi lati kan wo iko Super Eagles orilede Nigeria oluko ni Eriche ohun na lo nje ki odi mimo be o le wa awon agba bolu mi ele ta won ni bi Igo Ogu ni Igo Ogu ati Emmanuel Fernandez onu gbogbo won awon na ni won nilo aye iyen ninu iko Super Eagles orilede Nigeria onu sugbon aba wo awon ibi ti Emmanuel Fernandez ti n gba iyan owo eyin lapo otun alola ina ani Bruno Yemachi.

yin lokan te lanfani lati go ni goat yin o ra won mi e sa ju gbogbo e e ju sojo po kan bandere Facebook te ta ba pada de yi ko to cash e yo lanfani lati wa ni star 347 star 1004 star 1 hash e ku kale

0: ibare olon loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyin toyun fi ndomo iwo lo ni awata fi wa iwo lo ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan atin leyin ko duwo mo tini gbogbo ogo foko ni de asiko yi o tori pe ti paul lo ba ngbin ti apolo ba nbo mirin iwo lo oba lo mu ki bi si o wa tori ke bi o ba si okini kan o le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbe nu oro ta nso tawon eyan fi so po nitumo leti ta lo le bo duruko na ko si o wa fi wolo nikan iwo to mu ri dadi lati inu airi iwo na lo nfin ti o lo lada mo awon alagbara to tu olaare o oba to ni mo se lodo abiodun adewole loko mi mr w in lo po eyan mo npe mi ijoba abile leto etun ijoba abile o tun ti le furo gbagbo sori kan ni splash 105.5 fm ta leti nbo sile o fobalawo ladugbo felele nle badan eto ijoba abile in to ni se pelu ntin lo ni ese kuku ila mo gbeyewo lori eto yi tun de olawo ni olotu eto dj spider olamoju ero to wa lenu sefusa ta wa e awon ko eto ta jo se kurukere lori bi o se da ola oluwa faleti atawon ko yoku to kini to keji dandaruku ewala jesu ibi ta nlo ojina o kan se se kaya bi to po ni opolopo eyan ni won ti lanfani ati mo bi ti an lo lori eto joba bile tori pe ti ri kini attention mo ti lori ayeludara won tawon eyan fi mo sapojuwe nkan won ati gbe sori ayeludara e si ti ri nbe pipe honorable wahid akintayo ilu maka ni o mo je aledo wa lori eto foto ni e kaabo sori eto isa
1: mo ki atokun mo ki gbogbo omo Nigeria onile alejo omode agbalagba to lori telemu to ngbo wa papa julo gbogbo awon eyan wa ni ipinle Oyo awon ti won ni mi ti won da mi lajo sile

Eka bo pada lati eka ipolowo oja ikoni Splash FM 105.5 ile funfun bala ofelele nle Ibadan o to di pe mo lanfani lati ma tesowo waju eje mu ikede ni yajo yajo iwa ni yajo yajo won je o di mimo fun wa yi pe ba ba so nipa odu ona kekere ti arapaja e papa julo lori bridge e mo bi eleja eleja ti o sumo bridge express yen ehe ni bi eleja yen ni odu ona e won ni tanka epo moto epo kan o ti fi egbe lile nbe le to si je pe lese kese na lu gba na o lese kese na lu gba na e dakun a n fi akoko yi a fi n pe awon eleto abo papa julo awon pana pana e dakun tori olo ni yaju yaju ni odu ona bayi o n sele lowo lowo iyen ni odu ona tanka epo o ti subu nbe yen o awon eleto abo na oro kan yin o tori pe e mo awon eyan wa en ti o gbe pele en ti o gbe kege dakun tori olorun e ja sun eyin nbe yen mo di ari ni ri pe e ja mo fi ke buresi e dakun emi se koko se pataki tori pe ngba ti emi wa n la lapa san pa o afa koko ya fi be gbugbu awon pana pana e dakun tori tolorun e ba ni sumo bibe ati gbugbu awon ile to abo ile ti oro kan iyen ni odu ona ba ba n so nipa ehe ehe ni bi arapaja e ehe awe eyan ti won ti mo be e seun gan ni lori ikanni banidore Facebook ti temi gogo e sikiruayin de oju itere e soliu olugbile bakan na abiodun oye lade ehe lori Facebook yen na e tun juwe fawe eyan e ni bi apeja yen ka to debi bridge ona yen o da ona un o da iru asiko ojo bi kotogiriwo bayi ni nbe nbe e dakun nibe ni isele ti sele tanka epo ti fegbe lile nbe o si ti gba na bi nkan se je niyan o oya papapa *347*1004*1# iyen ni lori ti cash yen *347*1004*1# aboju opo ti aye lukara e lanfani lati ba be yen wole iyen www.cashier.ng ti ba ko to a iyen aso le yen fun iko ti Real Madrid won ti je odi mimo ojo odi mimo yi pe ninu iko ti Real Madrid lohun o fi eyin ti si o iyen ba ba n so nipa boolu alafesegba oni bi to won o pari career to hun si niyan won o san na nikan kaakiri pe boya to hun ba tun kuro iyen ni iko Real Madrid pe boya ohun tun wa iko kankan kaakiri o ninu iko ti Real Madrid lo wo ohun ko ohun o pari kariya ohun si ba ba de so nipa ti ba ko to a o darapo mo iko ti Real Madrid iyen ni odun 2018 gbogbo awon figagbaga ile to ti lanfani lati gba fun iko ti Real Madrid 232 appearance lo ti ni fun iko ti Real Madrid o be kederi o fi itan bale o tori pe 96 clean sheets lo lanfani lati ni fun iko ti Real Madrid pe to wa loju ile ti won o de lanfa talata ko mi awon re 96 clean sheet on lo ni o ba ba ti yowo Alizin Becker o ni 103 bakan na Ederson ni 106 Mike Morgan ni 108 Ja Oblak o ni 117 leyin awon yen ba ba ti yowo awon yen ti ba ko to a lo tun kan yen nile Europe iyan asole to ni clean sheet ju bi nkan se je niyan Marcus Rashford ohun ati Bukayo Saka gẹgẹ bi mo se ja yin tan lana lori ti Saka yi pe oluko ni jodi mimo yi pe ko daju yi pe Saka o bere ifigagbaga nigba ti won ba n koju ko ti orilede Ghana ohun o wa le so ti Panama o yen ni last game won ni group C o ti ja odi mimo na wi pe ba ba n so nipa Marcus Rashford o ni ohun na ni ifarapa le to je pe awon samojuto re lowo awon o ti le so bi ti oro obiyo si ri si o iyen lori ti Marcus Rashford yen network yi
iyen lori ti cash e o nse bakan eh amo ni gbeyin gbeyin e ko pada soju mu to mo su che je o di mimo yi pe Marcus Rashford na ni ifarapa o be kederi Marcus Rashford lo mi o na mi awon elekerin ngba ti won koju orilede ti Croatia eh Saka na lo assist e Saka na lo assist e lori ikanni bani dore Facebook e seun gan ni Oyediran Ajibola e seun gan ni Odeyemi omo kure e seun gan ni te wa nbe yen tori tiwa Idris Abidemi Asiwaju Segun Salam ogawa e seun gan ni o ato mo roof bami dele e seun gan ni ta leni to ni number yi e network yen pada da ko soju mumu ta leni to ni number 0707 0707 lo bere number yen bakan na 1044 ohun lo pari e 0707 0707 lo bere ta leni to ni number yi ta leni to ni number yi ta leni to ni number yi

0: Okay, so ti ring, so ti ring. Ninu ko ti Arsenal Declan Rice lo lanfani lati gba ballu to se daada ju. Iyen fun iko ti Arsenal baba nso nipa Arsenal player of the season ni mo nso pe yen. Hello. Hello. Eh, o ribete. Okay, un lanfani lati tun number yen pe. Amo loruko olotu eto yi. Otunba Babatunde omo Olawu Alex Ferguson bakan na Sola re Odi Mega Chai lo je egbadun mi yen lapodo ti yin be sikiru ayin di oju itere loruko tite mi to eyin eso eleto agbo edakun e ba ni moju to ina to njo iyen ba ba nso nipa odu ona ni bi apeja yen ka to debi ori bridge yen ibe ni won ni moto epo yen lo ti fi egbe lile edakun eyin panapana e ba ni debe Titi Ola ri ata pelu bukun yen la fi pade o dabo.
1: O nkile.
2: Yeah.
1: Bi en sola. O se un dun.
3: Splash 105.5 FM. The Integrity Station.

you go me jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale e ka le o e ka le o e ka le o mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde eyan omo olohun weekend mo ti bere loni oni lojo jimo loyin thank god is another friday pastor dekunle epaphras oli yin ni Ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagi Titun, ni Ilu Ibadan. So orise to ngbo yi. Mo mo tele date gan. Today is 1906. Number ti o se pin odun 2026. Be se mura lati lo sun. Ijo je mo pe fun Olorun ni o se weekend fun. Ani Saturday, Sunday and Monday. Se ri ko to di Monday. Opo yin lejo tinu yo mo dun e fowo yen mejeji saye so pe ma rayo loni ayo yo wonu ile mi ayo yo wonu ise mi ayo yo wonu aye awon mo mi ayo yo wonu gbogbo ti mo ni ma sun layo lale ma sun layo so be ma sun layo o mi le se nkan kan o ni ale igan lai koko ki lai dupe lowo eyin ayan fe bo ba mo rin jajo ko bo ba mo kan mo mo gbo kinu e wa mo dadun so tinu e ba tin dun se nso nkan fun o iyanu kan bo kan je kinu e wo dun lati nu wa enikan ni orin wo ni osun yin lo ba se kowe engineer e pe baba yen ko mo gbon soke ori won o gbe

0: e ki gbe ni Jesu mo gbe oga oba to po ni ipekun ewa oba to po ni ipekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun ki emi mi mo ko tewo gba ope emi ati e in Jesus name ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbe aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gboju yen soke e tewo e rawo si bi igba teyan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fun mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si oni imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alaji ki sanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirise awon nkan awon odi awon odi awon odi ti o je ki testimony o wonu aye re nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo abe ba se ngbe hallelujah yen ejeketi yen mo gbo gbe lohun oke to wo doke laye somebody shall six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah esi ogo meta ogo ogo ogo fun mesaya ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi ki n to gbadura fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isemeji la ni ni ojo Sunday isin alakoko gbogbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 oh isin won bere ni ago meje igba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adult lati 31 lo soke awon na bere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won no mo wale isin yen ise woli ran ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji meji e mo mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki aro de momo yi je ki aro de ise won lowo won e je se bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fina down Olorun ti o yi pada sugbon to nyi ongbogbo pada eje mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke mama won ni won si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma to to mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elisha mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba tin ba fe ku nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si o lara o ni esu o ko wa sun mo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa won to sele ni verse 14 o wa du ole ti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won piya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni oluwa Olorun Elijah da ebi owo yen lori ewo mi ti e ba tin lo lose yi to ba ti denu shop e lose to to gba tan joko bayi leyin gba to to gba yan tan to ti po ti to wa wa dide wa wa na owo soke oluwa Olorun Elijah nibo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fo ni COS so fun pe ko mo wori lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbo soke nigba to ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade bẹ́ẹ̀ bá sanwó yín kó tó dọ̀la má wulẹ̀ jẹyàn mọ́ lọ ké sí olúwa Olorun Elijah ta ni olúwa Olorun Elijah Olorun ti máa fara hàn nígbà tí ọ̀nà bá dì Elijah lo sinu igbo nibi ti won ko awon omo yen pamo si awon omo bi o se sele bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olorun yen yo gba won jade e ki pe oluwa olorun Elijah ambi eba wo ese bibeli mama wo mi joko bo ba wo ese bibeli ki se pe won ki gbe si olorun oku tabi won pe oku ko se tin pe Elijah sinu show yi olorun Elijah a fi Elijah gbadua ta la fi gbadua olorun re la fi gbadua so ni gbogbo gba teni kan ba ni olorun odekun le ke se mi awon kan over sabi Christian ni won Christianity alaseju Christianity ta mo tun mo ti won gbe dani to si je pe eletan ni won kin ki bi Olorun Adeboye ni nsin se ba Adeboye mo gbadua se Olorun to so aye re di gbogbo nto da eje ngugu bi mu idi ti o fi ma mu Olorun awon eyan yi kin ni nkan meje taari ninu olaye Elijah Olorun Elijah kini nkan meje ti Olorun Elijah se mi ni so meje o mo le so meji pere to ba di ose tin bo ma tesi waju nu e ati mo mu pari osu ni Sunday tin bo ojo Sunday tin bo ni gbogbo wo te handkerchief le e ti handkerchief ra yin le lo ra yen e mo je ogede ni waju mi eni kan ni ma mo je ogede eyin wo le gba pe mi o ni si yin dari mi o ri bi ti iran ogede kan ti sunkun ati deri be se dabori ni te do lori kan e wa ma je ogede n seju mi ma si ma sure pe ki ara o de o on to le lara re ko didi de bo a pada sinu e to ba ya ibe ko mo soro lo la re mo kan yin ti yin lasan ni because ipade ti Sunday ti nbo is a power service yo ti le fun ra re eja fe yen le ki ta lo Olorun Elijah kin lo tumo si what does God of Elijah what does it mean kin lo tumo si nigba te ba nki bi Olorun Elijah ti mo so pe leko kan bayi ni ke mo fi gbadua gbogbo ose ni se ti o fi di Sunday nti mo fe mo po pade mi to ba fe ki mi ki gbe ko kokko mi ri be Olorun Elijah ko wa se ni ah baba mi nle send another Elijah to bring your glory down. Send a fire, oh, send a rain. To heal the sick, raise the dead, and glorify your name. Lord, I want to be another Elijah here. Amen. Amen. Who is the God of Elijah? Number one, God of Elijah is a God that answered by fire. Olorun Elijah ni Olorun ti man dan pelu kini ina. And so I be fire. That's why no jeki won pe ni Olorun Elijah. Olorun kan be ti mo dan pelu ina. Mama, awon nkan kan be to je pe o le fe just settle ina ni o ba yin laja. Ki mo ni o laja. Abi, in to yan pe cancer. Jejere tin dogbon jo ninu oyan. Ko mo nto fa ti si jo die die. Aisha, wa di mungo ba dele more than 500 times. Pe ina mi mi mo si. A jeun. Kin le nta ni yen fe se nisin ti o le dide ti o le joko ti ra ba ja loju kan na. Iyawo e so statement kan yin te ba gbo program aro. O ni mo dupe t'Olorun so yawo oko mi di onigun merin yara. In gboru eri. Ewo lo onigun merin. So igun kan bayi igun kan bayi. So gbogbo bi to le je si ah ogun ma je jina niyan ah gbogbo eyin ti won fe ke je jina kan bi agbara si ami ki no se daju e sida ninu we first king chapter 18 mama sayo we first king chapter 18 ki bibeli so ni verse 24 first king Chapter 18, verse 24. Yes. Only kiesi kekwe uruko anwa olon unti yina. Elijah ni challenge awon woli bali o pe awon woli bali oni gbogbo yen ma gbenu bo eyin na lo pe olorun yin emi o si kepe oruko oluwa olorun na to ba fi na down oni kini gbogbo awon eniyan na si down wi pe o wi re ogun tin challenge olorun lara re awon lo sile kenan emi mi mama sin wa lo mo ta fe ko ka lo ba fe kan pada o kun ku pa yo laja e ki gbe ina ni o laja e gbe owo yen le orisa e kan mama ki gbe fire
0: Yes. In the name of Jesus.
1: Sit down. Awon wo ni mo ran ile to jade isi. Gbogbo eyin te ni oko emi. Nibi to joko si yan ni mo ti ran ina si o. Afi to ba se pe oko emi yen dun mo. Oko emi tin gba siki re sa. To je ki aye re wa ni bunduku. Iyawo emi ti o je ki asiki o duo lara re gbogbo gba to ba ti sun wa ti bara re lo o ti da spam nle emi buku ti won pe ni alujanu aisan ogun foni ku fo lande ina joko sit down bi owo yen sori ina wa limited aye bi to wa ninu wa ba o ina bibeli ni olorun elijah ina jo ni oni mo de inosio ni bi to wa deli abakaba ya jabahasha fire ina emi mi mama koja lo ninu church la aro isi gbogbo aisan ojo pipe gbogbo ofa to simi sinu agu ara re ina yes right ya da halash fire the Holy Ghost fire ninu le rembe patubi ada ya de bosha asese bere ni a fe fi na wo di an gbogbo yin ten tele trend wa su mu yorobo osun iyi pada nla gbodo tele o ogun to ba ti buru ju agbara eyan lo ogun ti o ba gbogun mo o ti lo ogun ju awon la ma doju ina ko ewo ti ya iso enikan ni woli ni sunday enika wan ka chief e te kan le da kan bori a mo ji ogede nigba temi o mo so tele mo fe di olorun elijah si o mo ro bo gbogba ti mo ni o pe olorun elijah ati gba ti mo ni etun lo tun pe nigba to ba de shop tabi to de bi ise re taniyan oje deception and lies gbogbo di eletan atoniro layika re won bodo ya oh awon ti n gbo mi e mu isane eyo kan pelu anointing oyi a pade lori Facebook o dekunle Epaphras lori YouTube o dekunle Epaphras ni TikTok ati Facebook laaro kutukutu lola agbara di fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday eyin na mu mantu yin e mu handkerchief meji lowo to ba ni ogede dogbon rale latoni lo ko se nkankan minu mina shaparadas ogun to le ewon ti sister iso
2: oruko mi ni ope emi emi ni ge to ya were ni ibi ben lojo sun to ya were tawon eyan nwo bibi ni ojo Sunday to lo
1: won lo ojo meta si merin bi ninu church
2: mo dupe lowo olorun ati imowe ni mo ti so pe ki won gbe mi wa dadi e mojo te wa si mowe mo wa ni program lojo yen so igba ti mo mommy kan pe mi because gbogbo ara mi na won da ete si mi lara won de for mi loju so
3: o si ti o se won tan bo nkan yo kan ti o se won ni pe e ma gbe won lo si odo baba mi owo yen ni won o ri mu po lenu won e n ba ri won yo kanu fun abiamo to ba ri ti won sunkun bi ekun ayo lasan ni na we soke eni to ni gbogbo agbara ko ni gba ki esu o fi bi giga don sit down
2: daddy mo tun rin lati bi yi mo rin de e mo we ni iwo
3: se keke le se bi ni
2: so bi won se gbe mi de badan bi mo se wa ninu le emi e kan so fun mi pe ki so pe kan ma gbe mi bo ni olorun ojiji so bi won se gbe mi de olorun ati mowe na ni mo ti ya were yen bi won se gbe mi de olorun ojiji won sa te mi si bi beyen awon eyan wo mi so gba to ya won ni ka ma lo si eyin beyen awon pastor won wa pray fun mi sugbon ni oro ojo kan mo sun mo kan ri ategun mo n pariwo jesu mo kan ri ategun ko kan fe wole ni mo kan ri baba won wo white won wa pray fun mi so mo sa ri wi pe bi mo se nse mo ri wi pe o tun reduce o n dikun so gba to ya oju mi tun fo gba ti mo fi wa nbe yen mo ma ri ebora yen o kuru o dabi arara o wa iru e po bo tojo ta tegun yen fe te de wonu le te pray fun mi ojo yen ni mi o ti ri ebora yen mo
3: alujanu were ni yen o ni a ma fun won ni ti won ma se pe se bayi so wo bayi se bayi gbogbo isan lo lemi tin control ojo te ba ti segun emi tin control emi in tin si o on lo ba ko ba logun yo gbo lai segun emi tin control emi tin control isan yen bo lo gbogbo ogun le aye ka gbo because emi esu ki gbogun bo ma mo bo mo re ba gbonu odi emi kan ni nbe ko to mo sare wo ogun ki koko fi buna
2: ibi aisan yen na ni daddy samuel brafemi won fun mi ni omi 77 ati oil anointing oil so oni mo sha nda si oju yen ni mo fi n pa ara ti gbogbo ete yen fi lo ni ara mi
3: o pa re ni ke se nkan re oju yin
2: be ni sir oju mi fo mi riran mo
3: ni se nkan
2: oju mi ti la
3: eyin ri emi oye wa mu mi e wa mu mi bi mo wa yi e mu mi nbi o n gbogbo lele se e wo bi e se fine o n